Inhliziyo yami silimile, umoya wami uyahlukumisa. Impilo yami similike, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinile. Bangifona ngizibeka, kala ngize ngizumeke.